0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM. Okay, now we got 13 minutes after 8 o'clock. Let's start now. Did a full one. Ay, kung bigla. Ibig sabihin. So from Dua Lipa. That was brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigati sa lasa, swag sa bulsa. Magandang umaga po, second hour na, and also the final hour ng ating program on this beautiful weekend, Sabado. Sa lahat ng mga naglalaban na dyan, ano ng balita? Ah, magsasampay na ba? Hindi ba sa inyo, magbabanlaw na ba? May araw na ako nakikita. Dapat nakatapos na kayo magkusot, nakatapos na kayo magbabanlaw, dapat nagsasampay na kayo sa mga oras na ito. Sayang ang sikat ng araw. Sayang. Sa lahat ng mga magluluto para sa pamilya, syempre naman, Sabado ngayon, ano? Yung mga walang pasok dyan, magbawi naman tayo sa family, magluto tayo, bongchi-bongchi. Alam niyo naman, kapag walang pasok weekend di ba? Ang banding-banding, chibugan, kain-kain, di ba? Ganun yun eh. Pasyal-pasyal, pagsapit ng hapon. Okay, movie marathon, right? Di naman kaya, mula lang, music tripping lang. Makikinig lang sa mga paborito natin, mga music. Oy, magandang umaga, Vince Andre Lizazo Escalante. Nakikinig sa atin yan, maraming salamat. Oy, shoutout din sa lahat ng mga nandiyan sa may Manolo Fortis, ha? Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan. Good morning din, ang Galas family na Barangay 17, Burgos del Pilar. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana'y maganda ang inyong mga umaga dyan. Tatay Nicolas, Mami Lane, good morning! Siyempre pa, yung mga gustong magpa-shoutout din dyan, ha? Yung mga nakikinig kanina pa sa Hard FM, ang gagawin nyo lamang, text nyo lamang ako. Dali, bukas po ang ating text line. 0961-8924-927. Otro, ha? That's 0961-8924-927. Na naman ang plano ninyo para sa araw na ito ng Sabado. Sige lang ipadayon, ha? Tapos mamaya, magre-re-announce ulit tayo ng mga pangalan ng mga nakadaog pa ng bugas at saka ng groceries. Hala, ang dami nilang nananalo. Kaya naman, manatili kayo nakatutok. Abangan ang inyong mga pangalan, ha? Mamaya, magre-re-announce ulit ako. Kaya naman, standby lamang. Mag-commercial break lang muna ako saglit. Sobrang iksilang. Balik natin. Hey, let me check my list. We get something from El Manu. We get Maggie. And of course, we get over October. They'll be joining the suite. Kaya naman, abangan lahat yan. Patayin lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM again, the Auto City, 93.7 Heart FM. We'll get on. We got 44 minutes after 8 o'clock. Taylor Swift, open line for you. I had a bad heart. Yung mga nandyan sa may balulang makikinig sa atin, oh, ang Oñate family, shout out sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan, sa may balulang, sa may Jasmine Street. Yeah, magandang umaga po. Padayon na mo sa Magpaminaw, ha, para magkaroon tayo ng bugas at saka groceries, ha. Dyan po sa may bahagi ng balulang. Gusto nila sumali, eh, sa The Price is Rice Overload. Darlene, good morning! Maraming salamat sa inyong pakikinig. Padayon lang, padayon. Mga taga-kamamanaan. Mga taga-kamamanaan, magandang umaga sa inyo. Good morning kina Roxanne Macha. At saka kina Lorimer Sakala, maraming salamat sa inyo. Sana'y maganda ang ating mga umaga. Okay, padayon lang, padayon lang. Ito, shoutout din, Mendoza family. At ang lahat ng mga miyembro ng Demesa family. Ito sina Efoy. At lahat ng kanyang mga sakop. Yun, magandang umaga. Dagang salamat. At sa may parte daw ito ng kauswagan. Thank you, thank you, thank you, thank you. Sige lang ha. Ano man ang inyong ginagawa dyan sa inyong mga bahay-bahay. Para pasok sa trabaho, relax, relax ngayon eh. No? Okay, ano man, enjoy nyo lamang yung moment. Okay na walang trabaho, no pressure. Diba, walang sa tawag dito, walang kailangan pagmamadali. Yeah. Wala lang, chill lang. No? Sige, mamaya-maya ng konti lang. Oh. Papunta na yung mga barkada dyan. Unsa yung lamig ang pulutan diya. Hanggat maaari, wag na muna. No? Kakasweldo lang, babawasan mo pa, kulang pa nga eh. Ay, alam mo yung few battles kapag nabiti niya. Oo. Nauuwi yan sa case. Case-case na. Dati, bote-bote lang. Sige, few battles lang. Pero pag binilang mo, nako, nakakailang case na pala tayo. Saka yung sugba-sugba, nako! Oh, hanggang madadagdagan niya ng mga sabaw-sabaw na, meron pa mga matatamis pa, mga ganun tipo, hanggang sa magmumukha ng handaan. Ibig sa makatipid, nako, eh, nabawasan pa yung budget. Tama, di ba? Correct talaga eh. 8:45, another break is in queue. Magbabalik tayo with, you know, final minutes ng ating program. Kaya naman, sweethearts, patayin siya magpaminaw ha, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore.
1: Heart 92.7.

92.7 FM kagayan de oras siri 93.7 FM Bukidnon. Limang minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. It's Julian Arthur Neri for you, palayo sa mundo. And I guess that's about it for me. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin since 7 o'clock. Kaya habol natin ang shout out itong mga sumusunod. Avanzano Compound, Sakile Brothers. Congratulations daw kina Patrick J. And sa lahat ng mga listeners sa may Zone 10 in Pantaw, Bulwa. Magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan. Sana ay goods na goods ang ating mga umaga. Gigi Hazel Cayetuna Ming. Mula dyan sa may Simplicity Vulcanizing and Car Wash. Sa may Bara Makabalan. Magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong pagpamina. Thank you so much. At tabayanan ang ating mga 90s hits sa ating The 90s Heart Program. Susunod na po yan. Kasama naman si Harvey Stone. My name is Jason Steele. Panayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng hardcore.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 6 minutes after 9 o'clock. Bigyan ng jacket. Welcome po sa ating programang The 90s Heart. Kasama si Harvey's doon hanggang alas 12. Dito lang sa Hot FM, ang radyo ng hardcore.

0: Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: Sa patuloy na pagbahal ng bilihin.
3: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
6: Overload? Tama.
2: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload.
6: Overload.
2: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
7: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidon. Honest natin, sweethearts, we've got 44 minutes after 9 o'clock. Happy Saturday once again! And ito po yung programa natin ha. Sa mga uncle na to and auntie dyan, yung mga may sa... maghaplas na kagabi. This program is for you guys. So mag-enjoy tayo dito ha. This is yung mga alaala natin nung dekada 90. Let's relive it. Good morning and happy listening ha sa ating mga sweethearts dyan sa may Buluwa Zone 7. Hi kay Jane Nicole Hidalgo. And of course sa kanyang mga kids ha, kay Angela Andrea Noel. Happy listening po sa inyong lahat sa Hidalgo family. And hi din kay Gigi Ming and also kay Sir Jules. Good morning, happy listening po sa inyo. And pabati din ng happy listening Mami Lynn Gales at saka naminaw karon si Eric Patriana, si Bibo and also kay Ondot. Happy listening po sa inyong lahat ha. 9:45 na pong oras natin. More of your favorite music from the 90s still coming your way. Tutok lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na mas
2: saligan.
3: Tingin ko pa lang para bang
2: local and proud.

0: 92.7 Hard FM Cagayan, the Oro 93.7 Hard FM Buginoin. 10:39 ang oras natin, sweethearts. That's SWV with Week. Ano ba yung gagawin mo pag week ka na? Diba? Simple lang, mag-recharge ka, diba? Recharge means punta ka sa nature, do some hiking, at saka maganda din mag-beach, diba? Lakad-lakad sa dalampasigan habang hawak-hawak kamay mo yung utang. Okay, good morning and happy listening ha, sa ating mga kaibigan dyan sa may Eden Solis. Good morning to all of you guys. Di ko na maisa ha, kasi ang dami nila. Isa lang yung radyo nila at saka kasama na nila tayo araw-araw. Especially kung tuwing umaga, medyo nakaka-bored din pag walang trabaho. Pero at least may Heart FM na kasakasama nyo sa inyong trabaho ha. Sa ating mga laundry shop ngayon, and of course ang ating mga barber shop, mga barbero natin ha. Marv's Barber Shop, good morning sa inyo. At mga poging barbero. At saka hi na din po sa ating mga kainan ngayon. Getting ready for lunch na ha. Ako, init pa oh. Kita kang pansit oh. At saka yung bihon. Ako, ang sarap. At saka, sweethearts, eto nga pala yung mga winners natin last May 28 sa ating The Prizes Rise Overload. Congratulations kay Mary Grace Granson ng Barangay Patag Zone 2. Berylyn Goyo ng Barangay Nazareth. Martin Martinez Jr. ng Pabayo Gomez Street. And Rene Samad ng Kauswagan. Macario Verceles ng Patag. At saka yung taxi driver winner natin ng King Kim Taxi na si Elmo Ebuerza Azaron. Tsaka yung mga hindi pa nakapag-claim, punta lang kayo dito sa ating himpilan, magdala ng ID. Fifth floor po ng FICO Admin Building, dito po yan sa may Vimenta. Tapad lang sa West City Central School. Alright? 10:41 na pong oras natin. Let's move on with more music from the 90s. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan, the oras 93.7 Heart FM Buginoy, 10:54 ang oras natin, mag-alas 11 na, sweethearts, ha? Diba, this Stella Getz with Friends. And that song was brought to us by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Okay, shout out sa ating sweethearts ngayon dyan sa may Barangay Bunbon. Ha? Tsaka congratulations nga pala kay Sir Juven Raagas. Nakuha na niya yung grocery items niya. Tsaka yung bigas. Dyan sa may Barangay Bunbon. Congratulations din sa kanyang asawa yung nag-claim. At saka yung mga kumakain ngayon dyan sa may Scarlett Nicole Eatery. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan, ha? Dyan po sa may Patag. Ako, ang sarap ng pansit nila. Yung bam-i nga pala. Oh. Happy, happy listening, ha? Good morning and happy Sabado din sa ating mga sweethearts dyan sa may CDO Babel Republic. Ay kay Iggy, kay Sally, Jack GM, and also kay Kathy. And of course, yung kanyang mga suki ng mga printing press. Ang dami. Happy, happy listening po sa inyo, ha? At saka yung mga kaibigan natin dyan sa may Villanueva, shoutout po sa inyong lahat. At sa may Taguloan. And of course, dyan po sa may Barangay Bugo. Naglanog-lanog po di ang Heart FM. Maraming maraming salamat po. 10:55, I'll be back with the music from Spice Girls. Yes, Spice Girls. You heard it. You've heard it right. I'll be playing it back. Dito pa rin yan sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.

0: Siyempre, kasama niyo Harvey Stone. Hanggang alas 12 lang po tayo ha. Tsaka standby lang. Huwag kayong alis. Kapit lang kasi susunod na maya-maya si George ha. Punong-puno po siya ng, punong-puno po ng love song ang kanyang programa hanggang alas 3. Next naman, good morning and happy listening. O mayong udto na oy sa may Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Eto na naman si Mr. Rider. Hi sa'yo, Mr. Rider. Mabango ba ang iyong helmet? Magandang tanghali din po sa ating mga sweethearts dyan sa may barangay Kamamanan ha. Si Roxanne Macha at saka kay Lorimer Sakala and the rest of the BBQ family. And of course, ang ating paboritong mayor dyan ha, si Mayor Miles. Miles, miss ka na ng ate at kuya mo dito ha. O, lag-lag mo dali panalagsa before magsugod yung mong klase. Happy listening sa inyo once again diha ha. At saka yung mga drivers natin ngayon, mga nag-joyride lang, ingat po kayo sa biyahe ha. At saka maraming salamat at kasama nyo kami sa inyong travel. Happy listening at ingat po kayo. God bless your trip. 11:23, I'll be back with the music from All 4-1. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, 11:36 ang oras natin. That was the Lighthouse Family with High. Diba? Kung hindi malamig ang inyong aircon, lagay nyo sa high. Tapos yung electric stove nyo, matagal maluto yung niluluto nyo, ilagay nyo din sa high. Kasama din sa hello. Anyway, happy listening kay Mommy Marilyn. Eto, may pabati siya dito ha. Hi daw sa Alo Marketing. Itong formerly BL Onjano. O yung itong nabibenta ng bigas, di ba? Happy listening po sa inyong lahat dyan. Sa may Carmen Market, si Cheryl Oporto. Hi din kay Rosel Cordero. Beth Idulsa, kay Rufo Idulsa, and also kay Isabelo Sulante. A birthday niya ngayon. Naku, happy birthday sa you, Sir Isabelo. Ha? May you have many more birthdays to come. At maraming salamat, Mommy Marilyn. Diba? Thank you for calling me handsome. Kami lahat dito. Si George na rin. Handsome na rin si George. Happy listening sa inyo ha. Demsoy, maayong pagpaminaw sa imo. And also, hi sa ating mga Zumba mom. She's Auntie Carla. Na-miss ka na namin, Auntie Carla ha. Shout out po sa lahat ng ating mga mom. She's dyan sa may Bloomingdale Subdivision. And also, hi na din kay Sir Edwin Amilao. Maayong pagpaminaw sa imo. Kay Zach of Don Carlos Bukidnon. Of course, ang ating paboritong pharmacy dyan. Ang Gen Shine Pharmacy. Diyan din sa may Don Carlos Bukidnon. Happy listening po sa inyo. And hi na din kay Brother Fern and also kay Mommy Faith. I'll see you guys in a while. Eto na, mayroon na kaming paluwagan na GC namin na paluwagan. Eto na. Bundak na tanig 500 pesos. 11:38 oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Magbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
2: The Moffat Twins, we all loved back in the 90s.

0: 92.7 Hard FM Cagayan, the Oro 93.7 Hard FM Bukidnon. Honest Natin Sweethearts, we've got 50 minutes after 11 o'clock. Time to brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Anyway, kasama nyo pa rin Harvey Stone. Final break na po tayo sa ating programang Heartbeat. No, Heartbeats. The 90s Heart. Ano ba? Naalala ko kasi itong music na to, di ba? Parang grade 2 pa yata ako dito. Grade 2, section Malunggay. Upside down. Oh, kasi pasaway. Ayun, binitay, patiwari, upside down. O, shoutout nga pala, ha, yung mga classmate natin dati. Yung iba may apo na. Oy, grabe naman, di ba? Shoutout po sa inyo, of course, mga angkolog auntie nato na. Maraming salamat, ha. Tsaka, di ba? At least tumambay kayo dito sa ating programa. Diba? Pampagaan ng loob tuwing Sabado. Kasi parang ang daming mga alaala natin nung dekada 90. Ang sarap. Sarap mang makinig sa mga music. Especially kung naglalaba ka. Nako, lalong babango yung mga damit mo. Napasobra ng Fabcon. So, happy listening 787 Laundry Shop, ha? Kay Hako at saka kay Zoe. Happy listening po sa inyo. Ang ating mga sweethearts dyan sa may Buluwa. Shoutout Brother John Ross. Nandyan ka pa ba? Baka nagpunta ka na naman ng umuwi sa atin dun sa Lanao. So, happy listening sa iyo, ha? Kung umuwi ka man. JL Flower Shop, ha? Diyan po sa may Divine Shepherd sa may Buluwa. Ang daming bulaklak nila dyan. Si Charong Bulaklak lang wala. Alas 11:52 na. Standby kay George, ha? Yeah, susunod na po ang kanyang programang Music from the Heart Saturday Edition. Of course, dito lang yan sa Heart FM. Sa aking pagbabalik, I'll be playing you music from Emilia. Dito pa rin sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay! Can you feel my heart?
4: This is...
1: 92.7. This is Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 12:14, magandang hapon, magandang pagpaniudto mga sweethearts. Ngayong Sabado, ika-30 ng Mayo, tayo po'y magkakasama hanggang alas 3. Mas pinahaba, mas pinaraming love songs ang sa inyo. Welcome to our show, Music from the Heart, the Weekend Edition, kasama si George. Ala, kahit pa mainit ang ulo mo, kahit pa ma-stress ka dyan, pero ako ang magpapalamig sa inyong mga araw. Kahit na medyo gumugloomy na ang ating Sabado, sabayan natin yan. And please, do text me sa inyong mga shoutouts and requests. Yung ating text line sa 0917-1579-927 at 0961-8924-927. At ang ating Facebook page, Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. It is now 12:15. Love Date is on with George. Samahan ako. Only right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Kagayan di ora ay 93.7 Heart FM Bukidnon. The Commodore with Lionel Richie as their lead vocals. Three times a lady. Pagkasarap naman ito, George Joy, habang kapaniood to ko dire. Hala, sige. Hungit lang diha, cause I'll be playing you all your favorite love songs hanggang alas tres ng hapon. Gusto kong i-feel yung part ng song na yan. Napakaganda. Ay. Sino? Kanino mo i-dedicate yan? Sige, sige. I-dedicate mo yan sa special someone mo, sa isang babae na nagpapa-inspire at nagpapatibok ng puso mo. Diba, Kuya Noel? HPG Noel. O, shoutout kay Teacher Kim at kay Principal Emily dito sa Puerto National High School Admin Office. Maraming salamat. Good afternoon. Hi, Ma'am Ems. I miss you. 0768. George, sulit kaayo akong paghulay sa iya. I hope nga tsara kaayo among comeback. Salamat, Miss George. Dili na daw ko niya biyaan, bisag kanusa. Ben Aringo here. Shout out ay ko sa iya ha, Miss George. Jomelin Pagapulaan. I'm happy para sa you, Sir Ben. Comeback is real. At sana ito na yung inaantay mo na opportunity para maiparamdam kay Ma'am Jomelin ang iyong pagmamahal. Ay! Ang saya naman. Happy birthday, Sir Eddie Kenya. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at pagsuporta. Diyan sa my Noise Key Food House sa Maramag. Ana, na ba may? Charis. Hey, you text me whether you want to be greeted for your shoutouts at kung ano man. May mga thoughts ninyo ha. Sige, magkamustahan tayo ngayong Sabado. 0917-1579-927 at 0961-8924-927 at ang ating Facebook page, Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. Tall 34, Stevie B, and many more will be with us. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Lahat ng bills due today!
3: Chill lang! Magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Bayad agad, posted agad yan for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: GCash G-Bills.
5: Labihan na ba kakabisi sa imong pang adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
11: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
10: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
11: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM. Ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon. Ay, that song. You know, you feel so beautiful whenever someone tells you, hey, I'd like to see you tonight. Hey, see you all tonight. Nako, mga sweethearts kong ano, yung ang tawag doon, yung parang frustrated in love. Nako, dito lang tayo sa Heart FM para ma-fall tayo kahit papano sa mga love songs ko. Hi, Mami Gemma. Oh, di ba, kaka-mention ko lang kanina kay Mami Gemma. Ayan, eto, batiin natin. Shout out kay Ma'am Jessa Halon, Roxanne Malagom, Daisy Kempis, Nila Malagom, Letty Paham, sa lahat ang manakinig sa Upper Carmen. Love you too, Mami. Sabi niya, love you, Ma'am. Alam nyo, nako, kapag sinabi yung I love you, nakakataba ng puso. Di ba, Sir Nilo Tapdasan, 8024, maayong pagpamino dia, ha? Sige, flow in. Anyways, ay, bago pala, mamaya kasi we'll be doing Tunog Tsada, di ba? That's gonna be with Albie Euro, alas 6 hanggang alas 7. A featured artist will be Mesha. Nako, watch out for this lovely soul, this talented gal. Talagang na-witness ko kung gaano to ka-talented tong batang ito. Kaya watch out for her sa Tunog Tsada as our featured artist. Diba? Yan ang aabangan ninyo sa Heart FM. At mag-aabang din ako dito sa inyong mga texts at mga pa-shoutouts. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 12 more minutes before we hit 2. More love songs for you. Dito lang yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7 EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa suspansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, gui, lebanon, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for help. Go for life with EXL.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Big

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon, 214. Grabe naman yung kundi rin lang ikaw. Wala na ba akong choice? Pwede bang ikaw na lang talaga? Naku, isa sa mga bagay that we should learn dito sa mundong ito at sa buhay na ito is hindi ipilit yung mga gusto natin, kundi hayaan natin ang panahon at ang will ng someone from up above na yun yung mag-unfold sa ating mga buhay. Diba kasi i-direct nila o yung universe, i-direct tayo ni universe sa tamang lugar, sa tamang panahon, at sa tamang tao. Excited na kayo dyan, ano? Nako! Ay, eto na po yung ating huling oras ng ating programa Music from the Heart Weekend Edition. Ngayong, ay, maganda naman yung panahon ngayon. Hindi mainit sa labas. O diba? Sa ngayong Sabado. Let's enjoy the weather and enjoy the love songs dito sa ating Music from the Heart Weekend Edition. Hi and hello tayo sa mga sweethearts natin na nakikinig. O dyan sa may ano, taga saan ba to si Frankie Du? Oo, 1061 pagkanindot buyog sa mga Sonata George. Shout out sa tanan na solid listeners. Gusto ko yung My Heart FM. Aww. Thank you, Frankie. Maraming salamat. 0382, mayong hapon, shout out sa driver na si Romeo Adahar na lagi nakikinig every day. Heart FM talaga yan siya. Shout out talaga sa kanyang ex na nakita na ako kahapon na nanaylain ka ron. How do you feel? What do you feel? Ayan si Feli Vlog. Wew, wew, wew. Thank you and God bless. Going Missy D.O. per Mimi na Minaw sa Heart FM. Maraming salamat. Napaka liit na mundo, ano. May mga pagkakataon talaga na ganun. Where you can see your ex. Tapos, ano kayo mararamdaman niyo? Nakuabangan yan sa susunod na ano, ha. Binigyan mo ako na idea, Feli Vlog. O, sa ating Music from the Heart sa Lunes. O, abangan yung mga kanyang tipong question. Pag-uusapan natin yan kasama ni Dr. Heart, 9 a.m. to 11 a.m. But for now, let's savor the love songs ngayong Sabado. I-text nyo din ako sa mga gusto mong pa-shoutout. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, sa mga gusto mag-drop by, mag-follow, like, and share, please. Tapos mag-message sa ating messenger, Heart FM, 92.7- Cagayan de Oro City, 216. Magbabalik si George. Saan pa nga ba? Dito lang yan, sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart, 92.7. Heart FM Cagayan de Oro is in need of finance and accounting assistant. Qualifications, bachelor's degree in accounting or any related field, with or without experience, proficient in Microsoft Excel and other Microsoft applications, detailed oriented and organized, willing to learn and be trained, experience in finance or accounting roles in broadcast industry is a plus. Fresh graduates are welcome to apply. For interested applicants, you may send your resume with photo and application letter to heartfm927@gmail.com.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon, 231. Thank you, Whitney Houston. And that was one of her hits, Saving All My Love for You. And this song, or that song rather, was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Never too late talaga to enjoy the love songs because meron pa tayong, yeah, 30 minutes more. Dahil hanggang alas 3 ang programang Music from the Heart Weekend Edition. Nagpapalamig sa mainit na Sabado kasi umiinit na. Nafe-feel ko na dito. Anyway, 6869, shout out sa Robinson's Boys from Douglas ng Norman Transco Taxi. Kaway-kaway mga gwapo. Lagay mo pangalan para mag-greet ko, ha? Hi din sa mga sweethearts natin sa Kamayan, sa Manukan, Corales Extension Branch. Ma'am Irene, magandang hapon. Thank you po sa lahat din ng mga staff and sa mga kumakain ngayon. Nag-i-enjoy? Oh, enjoy lang kayo, ha? Happy eating. Well, naka-background si Heart FM. And Kevin Enterprises, magandang hapon. Ayan, kay Ma'am Alfie, kay Ma'am Irene, kay Sir Dennis, at kay Sir Kevin, at sa lahat na bumubuo ng Kevin Enterprises and sa mga shoppers. Happy shopping! 8868, uy, may nagbo-birthday ngayon, no? Greet lang na ako, happy birthday si Ace of Duick Sam Carmen Branch. Thank you, Silver. Oh, regards kay Mami, ha? Regards ko sa mama ni mo. Si Guapa na Vera. Anyway, si Hubble, yun na yun yung mga pabati at mga shoutouts. 0917-1579-927 at 0961-8924-927 Facebook page. Oh, i-message mo si George doon sa Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City 231. Magbabalik ako. Dito lang yan. Sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa magpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kumpeto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Ben and Ben, well, I miss this guys. Long time no see. Si paring Paolo at saka si Miguel. Ayan mga lovely sweethearts natin na nakikinig sa atin dyan sa Lapasan. Magandang hapon kay Ate Heidi Ronsa. Magandang hapon. Sabi niya, hi, regards ko George. Ako ang sweetheart na si Sinon Tabasan from Ate Heidi Rons. IT, thank you so much sa inyong pakikinig. Dem soy robles. So maramag bukid noon. Mainit ba dyan, Dem? So, di ba? Maying hapon. And also, 4866, good afternoon, George. Shout out kay Ma'am Delia Valdon and Hermanico Valdon na nakikinig sa atin sa Lagong Long Misamis Oriental. Wow! Happy afternoon po. Thank you sa inyong pakikinig. Mga sweethearts, nako sa nalalapit, nalalapit na talaga. Malapit na din ito. Oo, yung mga marami pong pakulo si Heart FM. Ayoko lang magsabi ng iba pang detalye. Abangan nyo po ha sa mga papalapit na linggo. Dahil nga, oo, daming abangan sa Heart. At ang pamimigay natin ng The Prices Rise Overload. Eto, i-recap ko lang yung mga hindi pa nag-claim. Naku, eto, paalala lang ha, 14 days po ang ating claiming period. Naku, kailangan lang ng ID just for you to claim. At atin pong stasyon ay located 5th floor sa FICO Admin Building, katabi ng West City Central School. O, nasa may ano lang to, Carmen. Kaya, punta na kayo dito. O, medyo mainit pa naman. Pero, yung ating pong claiming is office hours. O, from 8 a.m. to 5 p.m. Mondays to Friday. Ito yung mga winners natin noong May 28 na hindi pa nag-claim. Ito si Martin Martinez Jr. mula sa Pabayo Gomez Street. Mary Grace Granson ng Barangay Patag Zone 2. Si Macario Versales ng Barangay Patag din. Ayan, nasan na kayo? Ayan, claim na to. Reno Samad ng Barangay Kauswagan. Ila lang yan sa mga winners na hindi pa nag-claim. But for now, let me go ahead and play my final set for this day. Yan naman, keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Heart 92.1.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: 92.7 Heart FM Time. It is now 4:16. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 7:30. This is Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Midayab, North Cagato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung orsar ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Kaawa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko at ang EXL Makabuhay, dinamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Calling all Mugs alumni. Don't miss the final orientation meeting on June 3, 2026, 5 p.m. at the school admin building. At markahan na rin ang inyong mga kalendaryo para sa official launching ng Mugs Alumni Basketball Tournament on June 6, 2026, 6 p.m. at Mugs Event Center. Kita-kits tayo para sa isang masaya at makabuluhang pagtitipon ng ating Mugs family. This announcement is from Mugs Alumni President, Attorney Army Jane Roa Borges.

0: Sonata by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Heart FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Detroit FM time. It is now 10:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Heart FM Time. It is now 1:30.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 2:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information, Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 3:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: This is Heart 92.7
1: Heart FM Time. It is now 5:30.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Same Same in the 2000s.
1: Love is in always as you see it.
0: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
2: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: Life is so short.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.